Pemi be adwuma na aye gidigidigidi wo sunyane. Na oye shenkania especially omo amun hyeda nim krom ha no. A won hyeda nim krom ha no. So na Fell Avenue no so ba. What sa sunyane municipal assembly e wura sunyane krom wa. Ada roma to bo ase wa. To bo ase pa na no pay praga bi shegatam. Ana pay praga bi shegatam wo sa nim ho. Ani mo no nyina flade. Me chira court anim honom na be si Malcolm Junction honom no. Ensuo ta honom pa. Si wo yo shenkani na wutie mi anope na wo yo bi a won ti sunyane ya wonim ye issue no a. Ba cha to bo ase wudru ho na. Esa nse ensuo na fa fa honom nyina nti ze wonim ha ba ka se bi a ho nyina.